0: Tom Tom, breathe through it.
1: Túnde, o ti pari ti yi ni.
2: Bami, ti yi odo rara bi eti anti Sade ma n po fun wa.
1: Aba, miliki ti mo ma lo ni gbogbo igba na ni kilode to fi yato.
3: Nitori pe o lo miliki to ni ora wara to pe ni egbon mi. Olandia Full Cream Ever, asere mi niyan o. O kun fun ora wara to sara lore. O si ni adun to dara pupo. Ti e ba fi n po ti yin, e o ma ri iyato ninu adun re.
1: Olandia Full Cream Ever, mo ro pe woju miliki ti mo ma ra lo ni.
3: Rara o, ko won rara. Iye kan na ni pelu awon miliki mi. Ra apo miliki 120 gram, apo kan iwon meta ni.
4: Olandia Full Cream Ever 120 gram, ra wara to kun, adun to yato ni iye to to.

0: ma o le ti berakoba o soro ko ni mo so re mi laaro yi awon to ti mo tan pe ni olorun ti mo dayin lohun so yi to ba so re ni e ba gbo o ni mo pe de kan to wo gbo ri be se no mo se bi o ba ni baba pe de kan to wo gbo ri ra fe pe de kan to yato loni gbogbo eyin ti a mo so re ojo monday ma mi se ni rara ati o to so ri mo be ko ma pala lu nbe o de ma boju to o ma ri o na wa to e soke na o ri ada jika wa turi hinnahum o la ma pe o ba ti je eroi iran se ye ri lone e boju to ti ore re ba ti wa account mi lone oluwa to pe mi oro to da le mi lori ni mo fi soro si gbogbo eniyan to ba gbagbo loruko jesu je ka anu gba ohun ti iran seyen nilo e da lohun jo yen e fi han e je ka ma palohun be ni si oni runabuata ha awon oyibo lo n dimo won ri elomi to mo so fun pe won geli re ko gbe wo ko parada ko ku ole eyan lasan ko di eni oto ki angeli ko farahan bi eniyan kama wo bi angeli won yede para kia kia aselo nje be mo wa ran aseye si aye re boluwa ti nba ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro nitori ore re ojo monday mo so fun pe in to nla koja yen olorun ri olorun o da soro e o da soro e ya gba yanu re gba yanu re gba yanu re gba yanu re gba yanu re gba yanu re What is it, Yoba?
1: Amen.
0: Or rather, you.
1: Amen.
0: Elira Sefo.
1: Amen.
0: Benny Yuri.
1: Amen.
0: Jesus Oluwawa.
1: Amen.
0: Kwa kan number sile. 30-32-67-02-85. Mustafa. Solomon Moses Oni lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wa ra anuba gbo lojo bi oni oni wode anniversary mo bless ojo yin o de bless aye yin olorun mi tin je mi ma beru je ko buko fun ojo yin ati igbeyawo yin ki anu olorun atuju re ko ma ba aye gbe
1: amen
0: ke de de ni oto
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: ya wa won celebrant ti o wa nbi number 1 Olajide Oluwa Kemi Father Osi Samson Moses Olamide Olufenrami Adegoke Ademola Bello Ola Oluwa Samuel Akade Fausa Ismail Nine Months Ati Usmai Alane Happy birthday to you Loruko Jesu Emi Yago
1: Amen
0: Ile Olorun ase fun yin
1: Amen
0: Ede se bi oba
1: Amen
0: Jesu Oluwa wa
1: Amen
0: Blessed are prayer boy mo de ya oro yen si mimo bo se anu etare o ya wonu ogoro
1: amen
0: ki story e ko che
1: amen
0: ku le yan lasan
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: gbogbo eyin omo olorun ti e ri papa eyin odo te wa ninu ibadan bi ti o wa ri ororo 33 gba oh my god ma wori ti n ba tin de lati jerusalem ororo 33 years gbogbo odo pata mo fe ri ma pe fun gbogbo yi o gbodo ni ogun agbaye yi esu ni won fe ko te olowo rona pa loruko jesu o ya gba yanu re
1: amen
0: ki story e ko che
1: amen
0: ku le yan lasan
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: koju se ne kan fi da loju

0: bi se ba ti ya ise ya o
1: ti pe ti pe ni e bo nile ba
0: se ti ya ba tori oja ti de si ko wole yi
1: ah
0: o koja
1: abalaje monday
0: ayin ta mo ani ka faramo le kan oni ka ma faramo ko si dojo ajo pin tin be leyin
1: to
0: e je lo sori oro odun 2027 e ma fi okan tele wa loju opo banidore Facebook wa lagos splash fm 105.5 ibadan e share e like e comment ke de ba ni pin daada lapa todo tin oro nbo lori e ni koni pe koni jina tori wi pe awon legbelegbe ogbe oselu ati awon oludije na ti bere sini ku aya oke bayi gbogbo won ko o won ni awon ti oruko won o han menu agbejade oruko ti ajo olominira tori si oro eto dibo nile nigeria to gbe sode sugbon ti won wo oju ateun to di wi pe o ko won dede pora won o lanfani ati ri mi palema fun eto dibo gbogbogbo ti odun 2027 tin bo lona dede yi won ni igbese yi o bere sini bi aibale okan ikaya soke iberu bojo baba jaya ati ilana wipe calm down lategbe awon oselu ati awon legbelegbe kan wipe a gbegbese lori re igbese motose lo loyo la para fi se ninu awon egbe awon lati re egbe oselu ti People's Democratic Party PDP ni njebe Nigeria Democratic Congress NDC ati African Democratic Congress ADC te ma awon egbe oselu mi na ti ni awon soro pelu ajo INEC won le ja fojufo abi ilana ki ero se asise lori re ni nigbati awon oludije mi ti awon nke si awon alatileyin pe e ma fo e fo kan bale eyi e ma kwaya soke pinpin igbese toto ati eyi totona yo pada ma waye ama ninu e lo lati ri egbe oselu ti Action Alliance AA la won do le furu koko nendo koko bayi wi pe ile ejo ni o pada la won nija pelu ajo INEC ninu awon oloselu ti oro iba ina lati ri alakoso tele fun ikansira ni lori ikansira ni la yi ati oro aje to ni se pelu ati ayelujara ojogbon Isa Panfami oludije lati nu egbe oselu ti People's Democratic Party ni ipinle Gombe ati eni ti se akegbe re bakan na lati ipinle Ogun Olade Pupo Adebutu ninu awon mi ti oro to ba bi igba ti obe ba ni nidi Aminu Gwozo te egbe oselu ti NDC ni ipinle ti Kano ai senator tele ri ai Danjuma Telala ni ipinle ti Kaduna ati oludije na si ipo governor lati nu egbe oselu ti SDP iye ni ipinle ti Benue Ojogbon Sebastian SAN wani gbogbo won yi ini kini yi ba bi igba ti obe ba ba won ni di ama awon mi to je oludije no won won ti ni fun awon lati leyin ma fo we are still in the race e ma fo a ma engage ajo INEC a ma soro asise le waye lori re won tun arin yen se okay awa no fo ba tun se ba tun ti wa lori e awa ina la tun ka e fo kan bale ko jo ba nlo
1: to ora a fe ojo oja ni abi papapa e ja sare lo a nbo e ku kale
2: e ku le o ah ebi n pa ka si nkan si ni la
3: e ka bo iya mi ki le wa je bayi o
2: ah iwa na mo fe ounje to yeruku lala to si ta lenu mo fe ko lo tirin ko ma si se meyen meyen mo fe ko sokutu o ko gba yagi yagi mo si fe ni kia kia se le se sa
3: be ni iya mi Golden Penny Noodles lo le se
4: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri je gbadun ojulo wa dun Golden Penny Noodles
2: o se won ko mi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyi
3: iya to yayi to si mo tojo omo ni
4: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni tosi re bayi
5: ma fowo le ranpa fesu lati fugun aye re tafala kiri ajo gojo ojo baba wa do gojo odun mo lowo tara sasa wa fa do akan kun ko si loge wa yan pe erin to ntayo alai ni gbedeke ninu oluwa pelu igbagbo re ninu ipade adura le kan lose to ma nwaye ni gbogbo ojo monday bere lago mewa owuro titi dago meji lawo bosan ninu ijo celestial

0: yẹni lekile ki to re kefun tun lo mani gini gisi ni o olori sports tun ti pada ila bo tun e o ni wo tan
1: oda eyin temi aderunke adesola olori sports ki badan kama vinga mututide lati ma ja yin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni ja yin ile o ti shojo eni kan kuje e ni gogi are e ni ma yan funu e wo e ni sawure ki e wa ni bo si okunkun aye okay esingalo e ma fo e ja murawa
0: de mo tun gbe de o ibadan kama vinga tun ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan laago mewa koja ogun seju looro okutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday, Tuesday, Wednesday atojo eti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se mo gbo ni jawo si

0: the irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: My coffee, my Nescafe.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
3: Ifollow come
4: yes, now follow come. As you dey buy your DSTV, eh? Remember say 1 month DSTV and gas subscription follow the decoder when you just buy so. And for GoTV, the tori na the same oh. As you buy the GoTV decoder, the thing carry 1 month GoTV jolly subscription join body. Ben yo, man je kenny ogbe omara. Wo na yo je gbadun ayo pelu DSTV ati GoTV to ship baje. 15,000 naira pere ni DSTV kan bayi. Atagbada ati decoder atlmb re papo papo ni. To si fosu kan wo na yo lori ikani yanga lai se kobo. GoTV na pelu decoder re. Ti antenna re 15,000 naira pere ni to si wo ikani jo ni lori re fosu kan le san sile kan tete lo gba ti e bayi ko to tan because ti won ba ja to wa nle ba ti tan promo do pinu wo awon bi to ti le rire number 114 MKO Abiola Way Ring Road Omoga Po Building Ibadan number 44 Oyo Road Samanda by Hexagon Lounge Ibadan Alaji Awe Shopping Complex along Odife Road opposite Hope Junction Ibadan to fi modo awon ojulowo alagbata DSTV ati GoTV to ba sumo julo DSTV ati GoTV igbadun ti o ni
5: pass me the ball, Joe.
6: Hey, ma won nkan ara le lo ma sanse bo yi ogbeni Henry ojo wo lo wa bere si ni sanse ni pelu opa
7: gbogbo isu atori keke lo nso mi atano ta ti gba ball o ti dabi pe won so isu ati egun ara mi papo mora won
6: Henry se yin lo fa to fun afọ parin bi arugbo o ti gbon pa bilisin bam ni
8: Vilisin Balm, eya mental salicylate ati mental crystal yo fun ni itura lori ara riro, awoka ara ati lakun egbe nibi ise ni o tabi nibi ere. Vilisin Balm dara fun omode ati agbalagba.
6: Eri, iwo lo nge won nige kuje bayi. Opa eda.
8: Vilisin Balm, fun feke, ara riro ati awoka ara. Vilisin Balm, Daily Need Industries lo se, bi ara ko ba ya leyin ojo beta, e yoju si dokita o.
9: E kaabo pada latojo oja ikani Splash 105.5 FM ile fun balaibwe felele ni Ibadan na lewa lori eto ja won si elewo wa nkan ni bandere Facebook Splash 105.5 Ibadan lojo opo ka se star 347 7004 star 1 hash le okay yi ko to si wa ta ma se laro toni ko to di wi pe a lo ama wa gbagbo lori Nigeria won se dada lopin ose yi ni le okere tere mo fi o se dada fun iko egbe agbagbo Hamburg le ti o nsoju o mi awon fun won iyen ni opin ose lasiko so won ja we olubori pelu amari meta si meji Michael Offenham ni owo lole te Turkey Chubuke Nwayewu ohun na o mi gore akoko ni satawa fun ko egbe agbagbo Trabzonspor lasiko ti won fi ya je ko egbe agbagbo Samsunspor pelu ami ayo meta si odo bi yen bo se lo niyan ewe Minwili Victor Osimhen ohun na o pada de iyen fun iko gba bolu Galatasaray bo te se bu pe o se iranwo ni ko mi awon o se iranwo lasiko ti ko gba bolu Galatasaray tan fi ya je ko gba bolu Kasim Pasa pelu ami ayo meta si eyo kan ninu league pele keje o le de Turkey Kelechi Iheanacho ohun na o se daada lowo yi o iko gba bolu Bursaspor bo te je pe won fi de pelu ami ayo meji si eyo kan go kan dondo ele to wa ninu ifigagbaga ohun senior man ohun na lo mule yen fun ni le gesi agbowo yin ko gba gbolu Fulham Calvin Bassey ohun na o se dada lopin ose yi bo te je wipe 100 premier league appearance ohun na ni o ni bo te pe ko re iko gba gbolu fun fidi re mi so wa iko gba gbolu sweet time ayo meji si eyo kan sugbon 100 game fun ninu league le gesi ohun na ni o gba iyen fun iko gba gbolu Fulham be Alex Iwobi ohun na o wa lori papa fun pe gba bolu Fulham iseju metadin ni 90 ohun na ni o fi wa lori papa Ola Oluwa ina wa lori papa fun pe gba bolu Nottingham Forest lasiko ti won fi dire mi so wo Crystal Palace ami ayu meta si eyo kan ni ohun na nbe ni ori papa Bright Osayi Samuel ohun na se dada okoda o gba man of the match lasiko ti ko gba bolu Birmingham City ti won jawe olubori me ko gba bolu West Bromwich Albion iyen ni owo lole de Netherlands aroko dare ohun na o tun mi awon o de ko mi ayuko kan ni ko egbe Ajax ati NEC ni won jota aroko dare mi awon Samuel Chukwueze ohun na o se dada fun ko egbe agbagbolu AC Milan iyen ni opin ose yi sugbon Visario Dele Bashiru atun ati Ebenezer Akinsanmiro awon meji na wa lori papa fun ko Lazio lasiko ti won jawe olubori mo iko Monza lowo meta iyen si eyo kan iko similar drop points lopin ose sugbon to kwese wa lori papa fun won lole de Spain Ademola Lookman ohun na wa lori papa fun ko gba bolu Atletico de Madrid ninu dije Spanish La Liga leyin san jawe olubori mo Deportivo Alaves lowo ami ayo meji si eyo kan be lole de France agbo wa rin ko Super Eagles to chukun damdi ohun na o se daada wo pada yen si ori papa fun Olympic Marseille bo se ye pon fidi re mi bo si trace dowo meji sodo sugbon leyin ifarapo lojo pupe ohun na ti pada yen si ori papa eno gba kan ri je heavyweight champion heavyweight legend yen Lennox is ohun lo ti je ko di mimo wi pe mentality ele ti Tyson Fury to ni lati jawe olubori oni Anthony Joshua ko ni o e ba n se yi ko to 50 bi ka ju 50 kele fa wa ra le laaro to ni idije Singapore Grand Prix yen ni idije Formula 1 o waye o yen ni opin ose yi e to de pa wa ko Red Bull Max Verstappen ohun na lo lafani lati jawe olubori o lafani lati se daada to de pe Kimi Antonelli ipo keta ohun lo pari si ninu ije ohun e to tun si pe podium finish o wa laarin Max Verstappen Charles Leclerc ati Kimi Antonelli Lando Norris ipo kerin lo se Oscar Piastri ipo karun Lewis Hamilton ipo kefa Liam Lawson ipo keje Nico Hülkenberg ipo kejo George Russell de pa to wo eyin lo ti bere iyen ni Singapore Grand Prix ipo kesan lo pare si Isaac Agja ipo kewa ni besire fun Max Verstappen pa kokko re ti o jawe olubori iyen ni orilede Singapore elo e kaaro o
3: e kaaro ma o
9: se ta ka se laaro e baba mi
3: mo ta o
9: oruko yin ati bi ti mo tin pe yin
3: John oni lati yana agbala
9: pa John lati yana agbala e ti je 50,000 lori cash e laaro yi 50k le je awon customer ke wo wa pe yin ta leyin eto yi bayi lati bere account details yin eyin ti cash e niyan pa John pa John ke ni ose rere sir yes sir yes sir mi okay Kimi Antonelli ngba ti o ba fi di ojo ke dogbon osu ke wo odun ta wa yi October 25 iyen lo lede America yen circuit of the Americas o se se ki Kimi Antonelli ko gba idije Formula 1 US Grand Prix na po to wa ni Austin o ru pe 102.2 million to wa po keji iyen George Russell leyin igba ti Hamilton to hun lo se asise to tele strategy ara re to te fenu ara re dipo ife nu Ferrari lo mu sale kle wa po keji ipo keji ipo keta na si jo wa tele sugbon gba to hun te fenu ara re ipo kefa lo pari si se tele je pe won ti fa idije yi iyen WDC won ti fa le Kimi Antonelli lowo be fun China Open Zhang Qiwen o lanfan la jawe olubori ona mi and driver mi meje si marun mefa si merin o ti jawe olubori Novak Djokovic Hubert Hurkacz na lo na jade ninu idije naja pada se daraya bolu alafesegba o to ni pa lo yan laaro ti toni Abdul Qadir Aderogba Liverpool ati Manchester City gbe wiri FC gbe wiri Liverpool
10: Sey la podo temi emi ko ri pe figagbaga ana yen olukoni okoku akoko na elekeji ni pe ko gba Liverpool won se amulo opolopo awon anfani le tan anfani lati ri sey ni figagbaga ana yen ati abala akoko nibi temi ti anfani lati wo mo ti ni ti Liverpool ba ti se amulo anfani o si se ko je pe ma ti o pada fi ya je won ta ba wo awon chances ele ti won ri ni abala akoko yen ti won padanu re ele to se pe koda Liverpool won gbe pẹli ju masiti lo labala akoko to je pe masiti o ti wo game e gbagba to di abala lekeji o ni ko Liverpool na won tun lanfani lati mi awon to je pe olu asole fun ko gbagba olu masiti na o lanfani lati yo awon goal yen ta ba si wa gbagba olu to gba card pupa yi Gravenberch o gege ni top pa Liverpool lana tori pe o se ise lana yen ta ba de wo leyin gba ti o di popa card pupa yen o wa ni ko gbagba olu Liverpool ojo ko si kankan mo lowo arin yen so ibe ni ko gba agbabolu basit laafaye lati wole si won lara e yo pe to ba ti di pe iko agba oje meji won gba kali pupa ti wa nbe bayi mo ja gbo osi nbe iko pada se alatako emi o ri pe oluko lokoku gaver patch gba to di pe card pupa yen ti pe meji
9: card red yellow card
10: be o ye ki o ti ni atuto ti o se lowo arin sugbe igba to di pe o di red card to sese won gba tinu da on nikan fi pada yi ku anemo lowo
9: oro ti mi ba fe kemi ati ipatun bala ka fenu ku lowo Victor Boniface mo to ba do la wa so ko Victor Boniface o binu wole ni ojo Saturday ngba ti mi ezo fa ba ti ba ku se to koju ara won ure pe ni ti se oga agba won Simon Rolfs ni ti odimo ku Boniface pe ko so are e wo wu ni ka jeran pele nu fona fun yen o stubborn oni ju ba lo lori eto ja won si yen laaro ti toni titi ola ile ta mo pade tin ba dide bayi spotlight pelu Tunde Olawo ohun na ni o wole alejo re pataki o si ti won ale agbara iyen ni aro ti toni e gbadun mo bi mo se gbadun ti tawon baba wa gbadun eko buna ti agbayun mo tin ga lo tori mi o fo ire o

kira wa ku dada wo gbogbo bi ta se lanfani lati ma gbo ikani ikani splash 105.5 FM ele to wa nile bala felele nile ibadan o ya ta lo ta tanjo pe ni o gbodo voice out atun ti de la sante ni pelu awon royin lolokojo kan to je tere idaraya nibi kibi kaakiri agba nla aye lo lede wa Nigeria nipinle Oyo ati ni ese kuku ni o ma du gbogbo ma kan sori pa ti gbogbo re papa to gasale o ya join together ba so ni paro ilolokojo kan to je tere idaraya a tun lanfani lati ma tu sure de sale koko iyen lawon royin eleyi to takoko takoko bakan na lawon royin yajo yajo to loyinbo n pe ni breaking news bi ba se n bale bayi na la ma gba sira wala iyen losan teni ni o emi ni kankan mo wa nile agbara o Desmond to the G agbawo ti ogbodo bawo je o gan ni mi fi da wa ti o ma je ke lo fatima gba dada ni bigi bi ka kiri agba nla aye tun di omo olowo lolotu eto ya le swagozin niyan o olalian zed loruko temi di top striker ile to gallant gan o ma du gbegbe kede ma kan si

0: Splash FM 105.5.
1: Kaabo pada. Yen latoju oja ikani ti Splash 105.5 FM. Ile mbala felele ni le bada. Oya da lo da o tanje o pe ni o gbodo Foiza. To ba gbe yin send rapo mo wele 1500 bi ki bi ka kire agbanla ye lo kan ni bani dore. Facebook ikani ti Splash 105.5 FM. Ka ma gbara kasida nbe yin. Okay, lori TikTok at Top Striker 100. Cashier, how you could to like pay *347*1004*1#. *347*1004*1#. Okay. One in Bukayo Saka, be oti kuo ni Bukayo Saka tarini last season. Be o drop form koja abuse ye. Bosi wa lara nkanti ko gunas ti won fi sanan ni. Ibe ni.
2: Eh ibi a so pe ojobe. Idi ni pe mo ro pe ati sa to koja lo ti bere si ni soro yen. Latara pe ba se gbe Victor Yokeres. Mo le so pe ati bere ni soro e ti bere. Because ta ba ri rara ri pe iso gbagbo ti e. Ko ko n fe o ma n fe sese pe kan so po ni ohun se daada ju lo waju ko gunas. So ko kin ba won teammate e play. So ati be ni bere nkan ti bere si ni se papa julo Victor Yokeres ma eri pe lopolopo gba ki to ba wa position ko pass si striker ti yo dabo gba ni so opolopo nkan yen o ti affect game e debi pe ko wa pada ri nkan yen se mo lasiko to fe satunse mo ro pe ni sayi bayin sin start go ta ba obi se iso gba ball mo fe le so pe na ni ma gbe ke gan tan start ni abale egbe keji ni against Leeds United gan te ba wo iso gba ball gan o se daada ju saka lo lapa otun bi to ti play bi so o ti drop gan ta ba de wo on de ni o ngba wo ju iyen ninu oko ile owo lo bayi o ni lu ati jawe so bi
1: o to ri one on one last minute against Leeds United na one on one
3: iyen bi ka mo ro pe o gan o ye kan bi le re n to sele pelu
1: ki
3: n to sele pelu go yen ti o fi go e tori pe lapodo ti temi go ni ko ye ki won se ma bafa nkan temi kan ro pe o fa ni pe asiko gba ti iko Arsenal ti won upgrade team o ko lati raise game ta ba wo tele won lo gbe team yi o ni won doju so awon time kan wa ta won yan so yi pe Mikel Arteta ipe o lo pe o lo pa ni o ye ko simi ko simi o ye ko simi awon nkan temi kan ri lawon time yen ni pe o ni farapa we a won lo be
1: won manage
3: won ko manage be bo pe boya bo pe boya o gba ifese won se to poju ta ba wo lati saa 2023-24 titi di saa to koja lo lo yen ko si ni 1 to 5 ninu awon to gba minute to poju ninu ko Arsenal so ki se pe boya won lo pa o ko lati upgrade are nigba to di pe awon player ti competition po ninu ko Arsenal so mo ro pe o ni o upgrade are gba yen and then igba ti Victor Yokeres de mo ro pe won se nkan kan ohun ati Odegaard kini yen affect won won kokko ni issue pelu agbabolu yi yes yen Victor Yokeres won play pelu agbabolu yi so o je ki nkan ti won ro pe boya awon bili pa won se pe awon o ni je ki
1: o je ki Odegaard na lose form
3: o je ni sa yen ni sa to koja lo yen o na lose form so Saka na the same thing so ohun sin mo ro pe Odegaard nikan lo le pada ta ba wo Saka o jo Saka da bi igba ti o si play 3 ni gba e laye as a winger ton si fi play left back o ni so lapodo ti temi o kiko to ko lati upgrade are nigba ti competition po ninu ko Arsenal o lo fa gbugbu on to sele sin
4: sere lodo temi bi o kon kan ti mo fi ma n ba ki n ti lopolopo gba ti oro to ni se pelu Saka ati awa ta jo n sise yi nile ise yi boya awon ile ede gẹẹsi bi awon bi Femi ta ba n discuss Saka pe Saka o ti di world class player lodo temi because world class player o ni di consistency yato se pe o ni start to da start yen gbudo ma je nkan ti o mo ti o ni je pe ni sa yi o ni 5 goals ni sa to tele o ni 3 goals sa to tun bo lo o tun ni 2 goals o ti di world class player ta ba so nipa saka saka dun study fun left full back one way traffic ni saka so o need lati
1: ko fe awon keke kun ni to mo den
4: lo he pe to ba di bomb ko ma easy fun left full back lati so pe in to fi ball se lele iyen akoko elekeji ni pe boya ti asan ba fe ran lowo be ni ta asan ba fe ran lowo
1: ko le ko ko le bi o se to pa ni yo
4: awon ti won tun wa gbe awon ti won tun wa gbe Arsenal o gbe competitor fun saka any time a play ti saka o ba fit ni won gbe
1: won ba
4: wa competitor awon to je pe first man wa lele o jo ti awon ni won gbe so awon yen o ko ko threat ye pe pe yen ni o tun fun nkan to je ko wa sun
1: ko wa worse
4: bo se bi o se se dada ni club side na lo affect national team now nigba kan la je si ma so pe Marco Correa loko saka o ni nsin saka ti wa fe di show fun gbogbo left full back bye
1: won ti
4: mo to ba lo ba ibi ti o lo lele so ohun owo lo wa nsin ki sowo lo ko ni mo pe boya pe won bo se nlo ohun ni kokko ni won player to n gba se kini kan matches ni kini kan mo o
1: okay eyin baba wa wo ifiga gbagba won ati Leeds United o ma wo e tan die lo mo ku
4: eh ga dabe ro boya ko affect Arsenal ni pe Arsenal ni players in national team
1: tan
4: lo to de pe most awon key players Arsenal ko se to n gba 20 minutes inu won awon big bo se big last na no ni won big ni national team so Leeds United mi lo kini nu won so so yen fun o je factor kan o wa lara
1: o affect won ni opin ose okay e ja sare yi koto $50,000 koko 090 lo bere re 7094 lo pari e 7094 lo pari e
5: hello
1: e ka so
5: ta
1: o ruko yan ta dugo te wa isa
5: ojo fada o sire
1: fada nsi ojo bo ba ri lu nko
5: Ah,
1: yo, let's play cash.
5: That's last year.
1: Say it, Jerry.
5: It is Jerry.
1: Congratulations, you let your 50,000 naira. Koko lo san. Won ma pe yi. Won ese play like pe yabi.
5: Meta na ni.
1: Meta le juicy. O de work fun yin. Won pe yin like pe lati bi ra candidates yin.
5: Okay.
1: E ja wo. Another 50k. Abi? Abi? Now, another 50,000 naira. Another 50,000 naira. Okay, 070 lo bere 2671 lo pari e 2671. 50,000 naira ni e na. Agbe ko yin o. Egbe call you, eh? Hey.

0: Flash FM 105.5.
1: To akin ka bo pada si itesiwaju Bangkok biroyin lati kan ni omo luabi
2: ati lo ati de
1: splash 105.5 no lesi tin gbo wa kete kete
2: oju be gangan la wa ja si bayi
1: ah ka wa bere si da bole se ti yin ke ma fe ti ko yawo
2: mi address la nko tele ase fe bo sinu body of the letter bayi
1: we play aya we ja wa gbara kasida bayi e ma da soju e loju opo ibanidore wa to je ti Facebook moni mo fe fi bi odun se ebun fun yin lekan e ma mo lo itu to ba wu e wo ko si se te be ti oni se fun yin
2: abud apoti eri dele ebojodomu o so do loro
1: mo le fi owo egbaya
2: a je pe
1: si se te be
2: bi igba ti won gbe apoti eri si le ebojodomu ni to so do loro eyin te ba tewo gba mi itunu wole yin alaafia wole yin idunu wole yin ayo wole yin oju ore wole yin bo si ma je
1: lo o si akata igbiyanju ti won ni awon iko omo ologun orilede Nigeria ti agbanti operation Aden Kai ti won daye awon iko ti swap iyen bi wi won ti ni ko din ni bi ogoji ni ye nu won ti won ran lo sorun arimobo ni fona nfosu lasiko gba ti won dana inaya won latoju sama gege bi igbiyanju to pada waye ni apa ariwa ilawo orun orilede ti Nigeria ninu igbiyanju lati se won tete eni ti se oludari lagban ti iroyin information officer of the task force captain Muhammad Goni bo ti se paye oro yi loni gangan ninu atejade ti won gbe sode won salaye gege bi atejade na ti wi o wi pe igbiyanju lati reye apa awon iko agbesoma mewon yi labule kan ti won pada fi ara pamọ si Badu village ti nbe ni gusu ijoba ibile ti Gudumbali ye ni Guzamala ijoba ibile ti Guzamala ni ipele ti abi no bi Guzamala
2: ma so ma lo skoda ma lo skoda
1: ni ipele ti Bono gangan lo pin ose to lo yi se iya to ya ni ko ni ragba fe ni o ba na yan eni o ba ju ni lo to ba bade wi eyan ma so pe I'm sorry sir I'm sorry ma ti ya ba doju ami tan eyan ma bebe loju mejeji ni won ni pelu igbiyanju gege bi goni ti se wi o won ni itani lolobo ati igbiyanju ifimo file ti won se o pada toka re si akata bi ti awon iko ti swap yi ti won pada fi ara pamọ si leyin ebe awon iko ti operation Aden Kai to je ti awon omo ologun le yi won gbera pa won si tara sasa lati lo bi awon toju oke ti ndana iban ya won ti won kone iban ya won latoke be na si ni awon ti le na obesubegba ti won koju won lati owo ale pelu eyi won san kabakaba won san kabakaba sugba birin ba kanrin ikan pada ma do bale efun kan ti ko si te yanyan ni akose ma se awon ti operation Aden Kai o ran awon iko agbesoma mi won yi o ran won lo si orun arimobo ni fona nfosu pelu igbiyanju ti won pada sa won ni lara won nkan ti won lo lawon iko won yi won ni oko nla meji bogni kan nbe ninu oko ti won ba o pe na si ni awon oko igokada lopopo bi ogun niye ti awon agbesoma mi yi gangan ma lo lati fi gbera won ati awon eyan tan ba gbe ati eroja bu won ti won ma fi sose won ma rin bi esu ni o won ni lowo yi pelu e awon iko ti omo ologun le yi won ko na ya o da won ro jo na le won lori latoke ayayayaya won sa kabakaba kabakaba kabakaba sugbon owo pada to won be si ni owo pada ka won bi won ti ja won ni faabu tanyanya nbe
2: oya mo gbe ranle tori pe aye opo lati mo joko le ogoro eyin iwe iroyin the punch in lo gbe iroyin eleyi ti mo kokko tawo mu wo leyi tin salaye oro wipe ile ise olopa ni ipinle oyo ni pe awon ti se gudugudu meje ati yaya mefa ninu ni eni mate oko kundusi fun yin o won pe
1: owo yato si kundusi nikan atuka ma lu yin ati le du yin a Michael yin
2: bo
1: tun dobu eyin na
2: adupe won pe owo won ti te awon afurasi adigunjale bi meta ni ile badan won ni ngba ti en si ra won ko sekun sikun sikun bi igba ti ologin ni ba ra iku lorun mu tin se siun siun nigba ti ran ko sikun won ni won gba awon nkan buku buku ti o fin si si asetani bi ba gbelero

0: ni o na ba pe ki lo sele which area you dey call me from say so be you na you be the DPO for Oluyole division abegi kasala don boss you awon eruku ti dadugbo eruku wole ayanyanya won ni oga DPO na ba tete pe awon omo abere ko ya my gallant officers una do well o ya make you carry your patrol van o ye egbera egbe body e ma je body mole won ti pe mi ni adugbo osu ma pe awon eruku omo wobe won ti be si ni sose buku buku ya egbera nle ke se re e lo ri fun lakamo e lo fun lakamo baba aja won ni gba ti awon eledu abugbera papapa lo di gas gbos giriri ko laarin awon eletu abo ati awon omo wobe yi won ni owo sa pada te won o tori pe ti ni ba kanrin iko te fun kan ni won ni gba ti owo ti awon meteta awon ni ba bere pe ki lo ko ti e o ni oluwa mi moyin be ku ani o ko hun je sunday obatola eni odun mokande ni ogbon abate 29 years old won ni iwo nti e ki lo ko ti e o ni kayode ba mi kole omo odun meji din ni ogbon iketa won ohun je duro doye ayo ba mi eni odun metalelogun 23 an meteta eni epo ewo gba mu ni sekun sekun sekun o won pe nigba ti won be si ni fi oro po won fupo ne ma bi ele igoye wa nbi ehin bo ni kilo kile kile ri lobe te fi garu owo se lo to le se nte se igbadogodi waja ni esa n seju paku paku bi oni ti bi ti nkan bo wo fun o ile ise olopa ipile oyo ni wa fi die mule wi pe se ri lara won nkan ti awon gba lowo won won pe okada kan ni okada TVS dudu e in la won gba lowo won TVS dudu awon gba lowo won iban cut to size locally fabricated pistol iban alagbelero ti esi se pe iban ti e ma ti ba pun tori kelemi won ni won gba lowo won na ati awon ta ban te fi le jafabu eyan won ni gbugbu awon nkan won yi ti awon gba yi ini oduo bi SCB ti pe han eri ma je mi so pe anise alodaran ni yin ale elejo je won ni iwadi ti awon olopa ti se ni lo ti kokko fi die mule wi pe awon ara bi ise ni kawo ke pe oluwa awon awon je bi lo to han digun jale e sa ti awon jeje ese awon jeje won ni ah nigba ti owo si te won ni se ni awon ri pe won be si ni digun ja olokada lole won olokada kan won ti ja lole atawon ero bi meji to gbe won ti be si ni dedo o ye do be kini be lapo yin eko wa ko yin wode nkan se yin lale won ni ah awon e da ko ara dugu e mo bosun won ni bi ti e tin kigbe lawon olopa ti de be ti en kan mo be ti en si kun ni girimo kai e lo ri gba balance e ninu iwe royin the punch to jade fun ti oni o
1: okay fun anfani eyin eyan wa ti e ti wa loju opo ibanidore Facebook wa e to ma tubo da bole si lapa be Olorun Femi omo ni Peter on ki wa wi pe aku eto Olorun yo wa pele yin na God bless you too
0: amen
1: mama titi dina won ki wa ku royin ara jeje un lagbara lowo Olorun e seun Olorun re waju Abubakar ona ki wa good afternoon kunle anifowo se and Abiodun Adewole well done aki eyin na se otun oni lalupon ibiyemi won ki wa ku ise Adekunle Adebayo welcome sir aki eyin na Timoni lati ana Fadipe Academy e seun o Adebisi Sakariya o Tolu Lope Samuel Matthew Ajibade Sherifat Funke Aziz aki gan pupo gbogbo yin la mo riri yin be ba wa ti lo gbianju lati ba ni share e sere be lapa be ke si comment iyan na ni a fi mo pe yin na ti mark register lapa be un ai isada oni ja ba won rogun ijamba na o
0: ami o
1: be si ni awon ti isele ile na to sele si olodun yo ba ni kun won yo si ba ni ro won loju yo ba ni di lona ti won o lero ni ti dada tori ina oni saje ko ma pada se pada yo pada san fun yin pada lagbara lowo olodun won ni iso bi meji ototo Chong gba mi bi odun
0: mo wa pelu omo iya mi mo fo mo
1: so bi meji ototo what a loss ni ina omo ara
0: mo dawon yin mo po gbe ibo se to ba tin fi ibo ibo mo yi lenu ejo tori olo mo ko ba mi
1: tell me of
0: mo ko ba mi mo je ki investment mi lo ya ye o gbe
1: of the truth
0: mo je ki investment mi lo ya ye o gbe jo tori olo mo ke ri bi obi la
1: only lati so ko so
0: ibo se so na ti so ko so na ni abi ori nkan bayi
1: you get it
0: mo dawon yin mo ewo mo bi o sese bere je lo simi ni to ba to o sese a sese o yiwo lo bi sugar to ko wa a sese nko ni pe ibi ti e lori ko ri e mo binu nigba te ba lo simi fa nigba te ba lo simi fa yo mo ro pe e mo binu igba die na lo ku
1: mi fo aya o won ni isele to sele yi kolorun ko ba ni san pada fun awon eyan ti isele na sele lori won
0: amen
1: so meji ototo na ni normal rara ti joba yi koda awon duke olowo ye biye o na ni ani o pada ba isele na rin iyen ni emeno vie street to nbe ni adojuko delano hotel off second ugbo road olulu le nigeria abuja quarters ni lu benin city ni ipele ti edo nibe na ni isele gbankogbe yi ti sele ngba ti won ma se alaye won ni ina mo rara yi waye lojo isimi sunday ana lowo ago meta lowo asale lowo asale ina ni gbankogbe na sele gege bi ati se gbo o won ni o je ki awon oniso yi ki won padanu awon nkan olowo iye biye pelu dukia eleyi ti won ni bo ti je pe isele to sele na o tun pada fi aye ope sile emi kankan o pada ba isele yi ko pada ba rin egbe oluwa to bi allah akbar won ni awon oniso yi ti won ma fi di e mole lesu ko gba ti awon oniroyin bi won le re oro won ni isele to sele yi awon nebo tin be ni ayika bi ti isele na ti waye ni bi so yi ini abere si ni pe awon oniso fire o fire o fire o na ni what is a fire won ni ina njo ninu so ni lawon en ti o musokoto lodi en ti o mu iro lodi won ba gbe laaji lowo ago meta sugbon gba ti won fi pada de ibe won gbiyanju lati pa ina na sugbon ina pada jo awon so mejeje won yi o won ni gege bi won ti se wi isele na yi o pada waye lati pase bi won ti ni ina ti amuwa bi igba to seju ni iseju to si seju o biki ino seyo ninu okan lara awon so yi eleyi to pada bi gbankogbe ama o abalo ati ababo n safihan e wi pe iso meji ototo ti awon duki eru ti nbe ninu egbe olowo oye biye pon na ni o pada jokanle nibi iso na kolohun ko so ni ko si ma la ni o
0: ami o ye ja doke lohun e ku kale anbo
2: Flash FM 105.5
3: ore be

0: Okay now. Atun ti de lasan le yi. Iyen so ri eto yin eto wa ido. Ido gagale le yi. Eleyi to yato si dokidon. Iroyin ere idaraya lako tun ta pi amo si ikanni omo Oluwabi Splash 105.5. Eleyi to kale sinu ogba le funfun balao lagbegbe felele nile Ibadan. Adu gbo gba kan si lasale yi. Ati ko gbogbo ere fun igbadun eyin ti ajake jado le agbalaye ta ba so nipa eto idogogon. Adupe lowo Olorun to fun wa ni anfani ati pada layo ati ni alaafia lale yi. Latose to koja ose ayo ose igbega ose idunu olo ma je fun gbogbo wa lapapo. Itunu Dixon lo ma je ke lanfani lati je pe ke gbo wa daada lapa abe yen. Oga wa Tunde Olawuwo ololootu eto yi Alex Ferguson ti jani oloko dana loko mi. Oloko ele to n dana royin re idaraja lori afefe lede Yoruba ti anti the sport actor. Actor ele to wa active e wo wa ni ikanni ibanidoro ti ile ise wa nbi Facebook Splash 105.5 Splash 105.5 Ibadan ni Facebook tabi ni TikTok at Tijani Oloko Dana Sport Actor ni TikTok na o mole nbe yen na baba so nipa idogogon. Eja bere ni to ni se pelu Naija sugbon ka to bere pelu to ni se pelu Naija hun se gbagbe ka se a tu lanfani lati yi ko to ka se fe ti o gbo pe lale yi e n ba wini galo lape ibi ta wo eyan ta ti mu kan jenu baba so nipa ti ka se play 3 tickets get 30 tickets o na nbe lale yi nbe lale yi ogbon atinuda ta mu eyan fi n gbenu si ka se nu bo ba yin meta lekan na 15 igba te ba play te ba fi 15,000 te ba fi play o ni anfani to wa nle fun yin te gba 30 tickets play 3 tickets get 30 wona sa gbo testimony lolokun ojo kan elomi le ni ohun tin play ka si e ti pe njo to hun play meta le kan na njo na lo hun je bi nkan se rinu a tun yi koto iye ti ka se lale yi star 347 star 1004 star 1# star 347 star 1004 star 1# tabi www.cashier.ng egba be yen na wole bi nkan se ri lapa be onu eja bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria kamu leyin to ni se pelu Naija nbi ipe bi agbabolu ti Super Eagles ifi gabaga ele ti wo lanfani ati gba koju orilede Tanzania yen nile ninu dije ti AFCON qualifier o sumo o ko je pe ilu Eko iyen ni papa isere Teslim Balogun ele ti atun se akanse si alagbara nbe ele ti inlanfani ati waye nbe ti papa isere ohun o ti yato o ti yato gede n gbe si Teslim Balogun ta mo tele tele sugba ti o ba gba lejo idije to ni se pelu iko ti Super Eagles papa julo to ni se pelu ti ajo AFCON ajo CAF oje yo nilo ki CAF kan buwolu won kan le so pe a fe gba nbe o kan si gba nbe ko le easy ba won CAF o yan awon igbimo alabewo ta mo si inspection committee won wa wo papa isere ohun pe se looto lo ti dun wo to si ni awon kan amuye ile ti papa isere ni lati gbalejo idije ti CAF ti an ba ti se be to ba ti duro dede to a je pe anfani ti wa fun nu o baba so nipa Teslim Balogun lati gbalejo idije to ni se pelu ti iko ti Super Eagles bi nkan se ri lapa abe yen niyan o lati be ka sun wo waju Osin jeje Okocha ngba won bi baba le re pe idije UEFA Champions League tin lo lowo yi awon ipe bi agba ballu wo le o pe yo gba aye lale wa idije UEFA Champions League ti sa yi lale wa sa rin won baba ni e ma wule da mu jina e ma da mu jina awon ipe bi agba ballu to sumo ko gba Champions League ni sa yi e wa sa rin ipe bi agba ballu ti Man City eni ipe bi agba ballu ti Bayern Munich eji ipe bi agba ballu ti ipe bi agba ballu ti Barcelona elekeeta ikanu awon meteta on lo sumo ko gba idije UEFA Champions League iyen ni sai gege bi nti Austin Jeje Okocha gege bi nti baba sonu o won wa bi baba pe Ballon d'Or ti nbo yi agba ballu wo le wo pe o ni nkan amoye lati gba Ballon d'Or Austin Jeje Okocha ko wule fi ikan pe meji o ni Kylian Mbappe Kylian Mbappe lo sumo ko gba Ballon d'Or ile ti won mo pin iyen ninu osu yi gege bi Austin Jeje Okocha gege bi o se je odibi monu o Lionel Messi oni lati jo to tin gba ballu abama to tobi ju to hun ka ipe kini yun ma du ohun di sin bakan na Cristiano Ronaldo o na soro nipa agba ballu to complete ju lati jo ti o tin gba ballu agba ballu wo ni Cristiano Ronaldo on lo mu the most completed player agba ballu wo lo mu eja loju oja e baba de ka wa te waju e ku kale
1: Slash FM Media Academy nibe lawon eniyan ti fi igba bu mi eko eto iroyin sori asamba gidigba soke tente ninu igbohun safefe pelu ikose mose ati iwo omoluabi awon akeko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agalaye
2: ẹyin tẹmi báwo ni o ṣe wa.
3: Orúkọ tèmi ni Rotimi ọmọ òjò mo láyọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó gba Splash FM Media Academy kọjá báwo lo kọ wa ṣe ń ṣe fún wa láwọn náà ṣe fúnra wa.
4: Orúkọ tèmi ni Sarah Adédọkùn inú mi dùn láti jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilé ẹ̀kọ́ Splash FM Media Academy níbẹ̀ ni wọ́n sì ti kọ́ mi bí èèyàn ṣe ń di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́.
5: Babatunde Ajayi ló kọ mi mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Splash FM Media Academy níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ ẹ̀bùn kékeré mi di ńlá mọ́ mi lọ́wọ́.
1: Tó ṣe máa jẹ́ nìyẹn ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbọ́n mi má jẹ́ kí ẹ̀bùn tí Elédùmarè jìnkí fún ọ kúkú mọ́ nínú nírànlẹ̀ máa bọ̀ wá sí Splash FM Media Academy níbẹ̀ láò ti gbẹ́nu yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá a sì máa tún ẹrọ dáadáa láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá gbáko wọn á kọ́ ẹ bó ṣe lè di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ó yà tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiẹ̀ lónìí ní Splash FM Media Academy ilé funfun báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú ìbàdàn ni wọ́n lẹ̀kọ́ sí pé wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
5: 0807-112-4000
1: Splash FM Media Academy ti ṣe ìgbélárugẹ fún ìwà ọmọlúàbí nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́.
6: In a fast-paced world,
7: Funke
6: is always prepared. Introducing new Silkly with advanced quick foam technology, dissolving faster, foaming instantly, and removing stains deeply to give you 2 times cleaner results. And now with its newly improved perfume, every wash leaves your fabrics beautifully scented, so you can show up clean and confident. Silkly, it's your time to shine.